ti o jira yo iwo na o je pe ma ara re bi o se ntetile ko lati pade woli olarin waju olagbemi jb anu ni morita laarin ago merin koja iseju merin ni logun sago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa

0: tun ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi kibi ti e tin lanfani lati gbo mi loni ojo aje omode ati agba to nlanfani ati gbo mi njo je mo pe bi aso tele se njabo laaro yi loni ojo monday
1: ojo kejila osu elekewa odun 2026
0: head de nle gbogbo eyan omo olohun ile tun ti mo o oni ojo aje bi aso tele se njabo yi wa ri aje jeun laye gbogbo le o mo kiyin ku ojuma o e ku ojuma mo mo fe ke gbe body yin laaro yi eni ti imole alaye ba jiba to ba lanfani ati ji o se dupe gbogbo iwo to ba ri ojo mi enikan ko lorin oni anytime I see another breaking of the day I will always say thank you Lord gbogbo igba tin ba tun ti ri ojo mi ma mo so ko se ni titi lai lo pe mi ati e lodo e isele kuku sele ni ju e gbo nkan kan leti le ni mewa sele nkan kan laarin ilu sugbon sibe alaanu re alaanu mi oni pada leyin yin mami mo fe ke dupe nkan kan enikan ni woli kini dupe po ti en ri padi eko je dupe pe wa tome o le elemo yo bo sibe ebi apaju opa yin elemo ti in opportunity ati ra gbugbo awon aso bo sibe ni won ba e jajo yin o sa manage bo kini kan da mi loju ogun to bo mo fa fogun odun isoro ti n ba mo fa fun ogbon osu bi oba pa omo ki won ni yo se sa yo deyin leyin ni yo deyin leyin omo so gbogbo le so pe baba mi mo dupe o wa dupe pe bo si n jade loni ire lo mu bo mami mo jenu oba korin ni oba dupe lowo ologun ajobo oba dupe lowo baba re baba mi alaye nikan ni o ma yin olohun awon oku to ti ku ti lo olohun a wa gbe oga o a dupe pe ki se mi mo se ki se agbara mi ki se ti tobi mi le se da mi si o baba e ma bo nbi pepe ibe lati muwo dani e muwo dani enikan ni owo kini owo to mo fowo kan laaro olufe igbagbo re o to ko mu olarada e ma bo nibi pepe yen a jo kunle o jo dobale a wa yi ka o tun a yi ka o si pe baba mo ki olaaro yi mo dupe pe ose mi mo wonu yi e anoint ara yin ke to jade bi ba dori Facebook YouTube and TikTok ma tun ni ka won eyan anoint ara won in so nkan kan to se die fun gbogbo eyin te ni shop ngba ta ba fi jade gbogbo eyin te ni shop patapata so ni bi pepe re o ye dobale mummy e kunle e wa ni Jesu o ma se mo dupe temi mo so pe temi eni to da si loyege eni to wa laye nikan lo leyin o mo dupe faye mi mo dupe faye awon omo mi gbo pe mi gba yin mi ogo ni fun o Jesu nta mo se bi pepe na ni imi tun le yi e wa dide nle gbogbo eyan omo Olorun e dide omode e dide agbalagba afejo ki hallelujah nla mejila oni lojo kejila so ni gbogbo bi te ba wa be se di owo yen mu oba ti mo sanu eni ti o le nikan jojo baje lo sey gbogbo bi ti e to re ba ha si gbogbo eni o jade owo to fi lo gba owo to fi saye lo sey owo to fi kan se owo to fi se nto fe se yo wa wa o in the name of Jesus owo yen ni e di mo ka mo jo fi hallelujah somebody shout so hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mewa ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah today is 12:10 loju oribe hallelujah tanketi ya je omo pe kikere ni olorun agbe oga o baba mi aso ipo se o ya gbo ya ju okunrin ogun titi la la mo gbe oga mo mo je ngbadua injo le ri owo kan lowo e bi anointing oil enikan ni ki le be se ma so tele si owo wa fi owo yen pamo owo yen wa lowo e titi di ojo sunday ale sunday lo to na owo yen lo mo fowo kan lojojumo bo se njade nu le pe mo fowo pa aje oluwa je ronwo je ki raje jeun lose yi je ko ja mi o ta yato iwo to ba gbagbo pe titi dola olohun si ngbo adua sibe gbogbo le o wa gbe anointing ese gbe kan ma so tele ma si so bo se anointing are loni oluwa lo fe bukun o sori owo eyo kan ninu ida ogorun money is just 1% ninu ibukun olohun ibukun olohun leun ka eyo kan ko are lowo because some people thought it is only money when they say you are blessed tem ba nsoro nipa me lo bless you awon kan so pe awon pastor ni blessing blessing eyin apa mi ninu ijobo orun to nlo ara blessing olohun ni oni lati atete ko se lo ti fi aye raye si mi laya mama gbo mi daddy mo je nikan to deceive tem ba ni the blessing of god ibuku yen on gangan ara ijobo orun wa ni o ba don afi ko olohun bless e debe and je to fe le ikun bibeli fi nkan kan ninu we proverbs chapter 10 verse 22 oni ibukun olohun ni ma mu ni la life idamu life isoro pelu e the blessing of the lord make it rich and he added no sorrow proverbs chapter 10 verse 22 so gbogbo bi te tin gbo mi mo fe ko mama mu owo kan dani owo to mu dani yen wa wa mo so tele mi leyin wa mo fi gbogbo agbara so laipe wa anoint are laipe yi gbogbo eyan omo olohun kin to bere si so pe ko anoint ejo egbo eleyi se ri week ta wa yi lati ojo wednesday wednesday eleyi ni oje igbowole number 2 ati ko si igbowole bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ma soro nipe boya lojo wednesday igbowole wa ti bere unction to function always come by impartation agbara lati le wulo lati le mo nkan se lati tayo imo wa nipa igbowole oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba yen nikan ko to ba wa de ojo thursday gbogbo awa ta je iranse olohun if you are a pastor if you are a leader you are a workers and ofe wa effective fun ijo re fun idagbasoke olohun ni at mama ka se 2-day summit 2-day seminar ojo meji ni ojo thursday and friday and to ba wa de ojo saturday ojo friday yen na gbogbo awon ti won ba se alabapin ninu ipade yen a fi certificate le won lowo mo ti so oni ya awon ti a mama mu wonu ipade yen bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyin te ba fe register e ma lo number yi gbogbo eyin omo olohun to je po gbagbo ninu ijere okan o gbagbo ninu idagbasoke ijo number yi ni ke lu and summit ni ojo meji ni oni certificate nu to ba wa de ojo saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan o pari bible e lodun yi a pade ni ojo saturday ni pade weje we mu fun graduation fun awon to pari bibeli won and lastly ojo yen na ni gbogbo awon bible school graduate enikan ni mo fe register pastor ni mi mo fe lo fun summit ten so yi so wo kan to won o 10000 pere ni just 10000 enikan ni kini number kin le tete a fe book fun awon eyan 1000 tori jije mimu won ki se ipade kuwojo ipade fun awon to ba pinu tan ni for leaders and gbogbo eyin evangelist is opportunity for you gbogbo eyin pastor for the growth of your church and gbogbo eyin te fe je adari is a great privilege o je number yen ni 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99

0: To see you for in that can't yes so what up bibeli ni buy the truth and sell it not era otito e ma si se tamo bo ti je pe onje ojo meji wanu e o bi ogo se nje ti olohun so ko le mo pe ki so wo re bi o se part ti o ni ati agbara ti o teni la gbara eni to laye atun ojo Thursday and Friday oni si pade fun gbogbo sona church lojo yen ago mewa si ni lojo Thursday ago mewa na ni ojo Friday yo si mo tan ni ago meji osan 10 to 2 ni e gbe owo yan mejeji soke e wa so tele mi pelu owo lowo yin wa ni baba mi aje ni mo kokko fowo kan owo ni mo kokko fi owo kan laaro yi alaanu mi lati oni lo pa se fun owo ko so re mi o su baba balawa owo gboro oluwa o ya ba sinu ile mi owo gboro oluwa ba sinu ise mi owo gboro oluwa ba sinu opo mi ma ni owo lowo ma ni owo lapo ma fowo gbe nkan rese owo ma wa mi bo owo ma jise fun mi owo iranse mi ni o ni gbogbo ojo aye mi ma fowo gbe nkan rese iwo owo o tun ri mi samo eye ni o oya ma fo bo lo
1: lesson on the go
0: adabi mi owo ti mo mu dani mo fe fi gbe nkan owo ti mo mu lowo yi ma fi lo waju ni so ibo se nso tele yen mama awon aso tele to nso yi yo mo pe awon nkan kan jade bibeli ni e pe nti o si bi eni pe won wa wa so ni igba marun owo owo owo owo owo mo fori ofe pe o wa tun ki pe owo mo fi anointing pe o wa ni owo mo fi edidi pe o owo mo fi majemu ti mo nsan losu osu mo fi pe o owo mo fi oruko Jesu oruko Jesu mo fi pe o owo mo fi oruko Jesu Christi mo tun fi pe o lekan si owo mo fi oruko Jesu ni igba keta loruko Jesu Christi mo fi pe o wa wa ni mo fi Olorun meta lokan pe o o le salai mo da mi je mi ni o mo fe owo lo se mo fe fi o se nkan re loruko baba owo ma wa mi bo loruko tomo owo ma wa mi bo loruko emi mi ma owo ni ja mi ni tomo gbogbo eyin te je mi lowo e ma wa mi bo eyin olowo mi te mu owo mi dani ibo le wa ye ma wa mi bo loruko baba ti omo ati ti emi mi ma in the name of Jesus wa pa won mewe wa mo owo yen to won su ke wa la wa olorun baba mi eni to pa mi ti bi omode to nba mi lo bi agba oni ki n pa si nkan po si fese mule o wi pe bi n ba se wi ni eti re lo se se mo so tele si gbogbo eni to mu owo dani loni je won owo lo je won owo se nti won fe je won owo saye in the name of Jesus sami ko gbe to ami ye mi gbogbo eni omo olorun ye wa dide bi anointing won re igu anointing won yen gbe dani wa wa nawo re soke yo wa ni owo alafi owo otun re wa ki gbe baba mi johun mi o si lo se eleda mi johun mi o si lo se in the name of Jesus ri lo si waju ko ri lo seyin bo se rin yen to ba se pe lori rin lore wa lo se yi ire o ri wa ba o wa ri ba ire in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi oya fi anointing yen si owo alafia wa gbe ona soke wa ki gbe loruko Jesu Christi olorun bukun mi fura re loruko Jesu Christi Olorun bukun mi fura re in the name of Jesus impartation service wa bere lati ojo Wednesday enikan ni kini je be meji lani igbo wole woli fura mi ni mo gbo wole o isin meji ta mo se lojo Wednesday on tin je tete so le fun oni pe yo le die so gbogbo eyan mo Olorun te lanfani ati bo mi oya te owo eyan si waju Olorun ipe mi eni to ni majemu anu Mike Abubirash gbogbo eni to gbe anointing on ilowo ti won fi sowo otun ati owo alafia owo mewe wa ni o fi si bayi loluwa wi orun won ko si lose yi o da si ami ni igba meje may God of my calling bless you in the name of Jesus louder amen seven amen amen pray amen amen and amen in Jesus name mama nibo lo wa e te orisi mi to ba we nkan kan si e tari si ona bi radio yin bi anointing oyen lowo olorun nitori iku Jesu olorun ipe majemu emi awon woli ti o teriba fun bali loruko

0: ti n jade lo ba lo pade ni oruko Jesu ti Nazareti lo ba lo pade oni lojo Monday ibere ose ise mo gbadua bi won ba gbagbo mo so tele saye lo ba lo pade o wa pade anu ra okuri ma sanu e obere ma sanu e omode ma sanu e agba ma sanu e onile ma sanu e alejo ma sanu e wa re pade anu ise to wa lo ise yo ma bo si ireti ire lati jo lo se gaga o ma gba ireti ayo ah olorun ma da olorun leta ayo te olowo mail ayo te olowo iroyin ayo te olowo oluwa ti da olohun oluwa ti da olohun oluwa ti da olohun oluwa ti da olohun oluwa ti da olohun in the name of Jesus wa de se bi oba yes oluwa wa oruko mi oyi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of revolution church land of reality Tolujo wa ni Baremo Idebe Airport area ni ilu Ibadan etewo si mi mo gbadua o ti ra anugba Friday to ba ti tai osu la ma pade ninu fapo to si ma ni agbara mo fe ko tete ma mura sile tori ipade agbara ni 24 hours ni waju Oluwa ati wa ni osu kewa wo su sare lo niye baba ti pare program ye awon wo su ko kan la lo niye wo de ye ko wa nu adua to ni agbara yi tori pe ni to ba ti ri pe a lo si December e mo pe ati pe owo jade o mo ni agbara pupo number 1 iwo na o fe na ti e akoko to wo de flow ju to flow ju ni gbogbo agbaye o ni December ni owo ma wole owo ma jade but awon alagbara awon to ni kan ta ma fi gba lowo awon lo ma bo si lowo tori na ta ba ti sumo December tabi awon December o gboro create ohun elo ti wa gba gba ti e mo gbadua loruko Jesus ona abayo to wo fi wole sinu aye re loruko Jesus oro create e lode oluwa create e ninu oja o create e bibi se o create e wadi oloro wadi oloro in the name of Jesus awata mura Jerusalem akumura emo ko ni 12 ayajo ni lo ya ka gbara tele ka tu so di 14 emo binu mo fe ki gbogbo ojo gbera papo ka jo rin papo idi ni ye ta fi so pe ka jo lo ni 14 loruko Jesus e ma ra anuba e je ki ibowo yin ko wa lowo era ibowo era so tutu eyo kan emo dani o ni lo ko ko aso to po dani tori pe irin ajo ile oba o yato si Nigeria aso re o ni ma doti pupo number 2 ni pe won ma fun wa ni t-shirt eyo kan ta ma lo ara e na ni so to gbe igba ta ba nbo nle teru e ba ti po ju o ni le ra nkan dani famo to wa nle ti o bere pe ile mubo abode Jerusalem abode Jordan afe gba e tewo si mi loruko Jesus o ma ra anuba tika ko baye wa number ta fi tan ba soro tele e pe number yen e bere oko wa to yin sona lo ni ojo Monday mo so tele gbogbo bi to ba de o ma ra anu ba mo ni won ma sanu e won ma sanu e olorun mi wo ibi to wa bayi loruko Jesus o ma da si oro e mi ma condition to wa lowo lowo mi ma to pass through mo so tele loruko Jesus olorun ma da soro e oh my God olorun ma da soro e ede kan benu bibeli mo fa pe ede yen amọ ki n tọpọ mo fẹ bere question lọwọ wa ninu bibeli taleri naa to kọkọ sọ ọlọrun lorukọ taba n sọ ẹ pe lorukọ to n jẹ ọlọrun ododo ọlọrun naa n jẹ bẹ ọlọrun iyanu ọlọrun n jẹ bẹ oriru orukọ ni n bẹ tawọn eyan ti sọ ọlọrun but ẹni kan bẹ to wa recorded ninu bibeli kutu ni pa won yo an pe olorun ni oniruwu oruko to ko pe oruko olorun e ma kan to pe olorun ri mi ki
1: si mo pe olorun ri mi nibi mo wa yi olorun ri mi ere di to fi so be nigba te yan ba pass you a critical condition nibi ti o ti sira lowa nibi to da be pe aye ti pe ama pe ti sele mi ba sele eyan ma ro pe aye pe awon time yen le yan mo pe ni impossibility situation akoko teyan lero pe ko si kankan teyan le se mo eyan ti e ti fe gba pe abi olorun to wa ani ti o ba le mo elo mi tan ani abi o so olorun ni but any yes of pe ha ni korita ti mo wa yi aso pada ri mi ma so fun wa Genesis lo wa chapter 16 verse 13 onko obirin ye la pe ni Agari condition to wa e mo pe igba meji lo kuro lodo Sara akoko ni igba iforo ni o jade akoko ene ko le jade bo ba keji ni won le jade nigba to de lu bi kan ko so mi ko si kankan mo o wa gbe omo sile so kan o wa so kan amo ya won to omo lo si school ti inu won odun omo wa e o mo pe ti sa si le pe ohun pe ohun omo ile we se tan awon condition to le gan awon condition to buru ko se pe owo to so fo mo ile we yen lo poju ko poju ko poju wi ki o level pelu ipo to lo ko si bo ko owo ye ko le se to me fun yan ni kori ta pe won fun e ni contract lo se ko sowo to ma se kini to fi execute awon kori ta pe o fe travel visa wa lowo e ko sowo ticket awon condition pe oyun to ni o ti mo po su mesan ni o su mewa ti e ti pe o ti lo mo kana ati be be lo o ti bi omo na awon akoko ti je pe o wo to wo si wo wa di wa ni ko si ra lo wo kankan o wa da be ti gbe lagiju ko si ene kankan to saanu e sibe sibe olorun se kede o olorun ri o e wo bọlọrun se yọ si obirin yen bo wa ni Genesis chapter 16 and verse 13 kilo sele
2: o si pe oruko oluwa ti o ba soro
1: yes
2: ni iwa olorun ti o ri mi
1: iwa olorun ti o ri mi ni tumo pe el roi kilo mo pe el roi e l r o i that is

0: aisanya o nipa ya e ko nipa ya wo e aisanya ma kuro nbe ona ma fowo agbara a fi tu sile omo re to mo ko mo logo ni won ti san kan sagbari e in to so bataye mo ma olohun ma pada boju to omo na o ma pada ran omo yen lowo omo yen ma pada fun olonje omo yen ma pada ni de sapo oluwa
1: oluwa
0: e boju wo mi
1: e boju wo mi.

0: Hallelujah. Ogo ni fọlọrun loki ọrun.
1: Hallelujah.
0: Gbogbo ọmọ Ọlọrun tori mi gbọ lalẹ yi egbọ ọrọ Oluwa era anugba.
1: Amen.
0: Ijikiji te le ma la koja osu ke wahala wa yi pẹlu ase Ọlọrun ijiyan dawọ duro.
1: Amen.
0: Mo palase gbogbo majemu taara lati ma ba yin nuje lori yin lori omo majemu ye gbina.
1: Amen.
0: Ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo en to ngbo mi owo je gbele olori po ni je eyan owo yen gbeda.
1: Amen.
0: Be ni kori.
1: Amen.
0: Adupe fo Ọlọrun gbogbo omo Ọlọrun to ngbo mi oruko temi ko yi pade mi na ni omo yin woli Ọláwálé Rafisike ti gbogbo eyan mo si baba oro mi yanju enikan le ni bole wa abule egbalawa ni olota captain ni ekoro road anisere bus stop te ba tin bo lati bi kibi e so pe e lo si abule egba abi mira bus stop te ba ti debe e so fa won olokada kan lead yin lo si olota captain anisere bus stop bi si ac goodness land te ba tin de anisere yen e so pe n lo si ac to wa n bi ijoba baladua won ma na ka be si yin gbogbo omo Ọlọrun tori mi gbo Ọlọrun si n be bi tatijo
2: be five for me to won give you no move an inch o boy if you no say won move
0: ni gbogbo awon ayan fe ori oke ni odun die to lu pe ki ma lo sori afefe yi o lati ma gbadua fun gbogbo omo Ọlọrun en te ba wa gbagbo bi mo se fe la enu ti wo no lanu re bo se gbo mi o wa be si mo ti en pe ni ma je mu iyanu lati nu adua e so pe Oluwa
1: Oluwa
0: ayan mo go mi ati tomo mi lati mole awon agba Oluwa
1: Oluwa
0: inagbe jade
1: e
0: yo ayan mo go mi lati mole awon agba
1: Oluwa
0: inagbe jade I know. Number 2 e so Oluwa gbogbo ogun ti mo ba laye to dari aye mo mi to ni ko sona abaye e gbo Oluwa e ma kuda e ma ku e ma ku o yo e gba gbogbo ogun mo ba laye to dari aye mo mi to dari ogbo mi to ni o so Tony is on a bayo,
1: Emma put up,
0: Yara, mo pa ni ase iwo to ngbo mi atimole ogun le baba te fi ranmo re si atimole ogun le ya te fi ogun omo re si pelu ase Ọlọrun omo re jade.
1: Amen.
0: Obi to ngbo mi aye re jade.
1: Amen.
0: Be ni kori.
1: Amen.
0: Lo gbo adua.
1: Amen.
0: Ayin Ọlọrun.
1: Amen.
0: Eyin omo Ọlọrun o fe kajo pade ni otun layi ni ojo Wednesday otun lai ni o eni kan ni bo ni be je to so fun o eni ibikibi to ba ti bo locate abuye gba abi mira bus stop so fun olokada so ko lo si olota captain ni ekoro road ani sere bus stop ni olota captain to ba ti debe bere si AC goodness land won ma na ka be so egbe titi lo wa afejo kepo lorun pelu owo agbara opo eyan lo wa ti won si ri dande to mo pe to to olorun se bebe bi tatijo ti eni to gbodo nini ko ma mu igbagbo re dani bo bo ese bibeli o iwe Psalm 18 verse 6 ninu ise mi emi kepe oluwa emi suku pe olorun mi o gbo mi lati nu temple re wa eku mi si wa si waju re ani si eti olorun oni saamu ni ninu ise olohun suku o kepo olorun oni igbe won si wa sinu temple olorun igbe won si tun de ti oluwa ni otun la weze yi bo se gbo mi ati sile kun fun o ni waju oluwa lati je ki gbe re di odo olorun in to gbodo se ni pe je ajo pade ni ojo weze otun lai ago mesa aro ni ipade o bere a si pa ile ago mejila ni kete ta ba tin pari ni ma ri awon eniyan gbogbo omo olorun e wa wo ise olorun aposu babalola e wa wo bo se ndabira bi tatijo e wa wo bo se se bebe bi tatijo iwo to ba nbo to ba ti mana ada phone number yi ni ko fi bere address is 0812 35 51 72 number yi to WhatsApp ni kan lo le fi message lati bere address to ba pe sori e o se se camera aye gbe o sugbon bere address po nbo wa ni otun lai a dejo pade waju oluwa iwo nu si rowo olorun mo so tele si o ogbo to nla koja yen dawo duro
1: amen
0: iji to wa ninu e ma je mu mu oja de
1: amen
0: gbogbo bi tile ko titi mo ma je mu sile
1: amen
0: lato ni lo mo re yen to sunkun le lori atu sile
1: amen
0: olorun gba adura
1: amen
0: gba igbe yawo
1: amen
0: gba iserere
1: amen
0: gba kokoro
1: amen
0: gba fisa
1: amen
0: gbogbo eni ti won tile ko mo wipe o ni ri kankan se laye atu ole lo
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: ki to sure yi eyin omo olorun I need the sponsor eni keni to lon ba fi si lokan o le ma support wa fun program ori radio yi inu wa yo ndo a si ma fadua ran lowo emi na ni o omo yin woli olawale ra fi si ke mo pa ni ase eni ba lo ni dide ma ku
1: amen
0: eni ba lo ni rona abayo le o gbe mi
1: amen
0: o si ra anu gba
1: amen
0: orile ede nigeria olorun gbadura
1: amen
0: ile ise iko gbagbara
1: amen
0: ko ma tesiwa
1: amen
0: be ni yo ni
1: amen
0: ogo fọlọrun o
1: hallelujah
0: ni kayi ade jọbọ
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: mo reti re o yo si da fun o
3: This is Jordan 105.5
4: station with a voice for entrepreneurs
5: Iwọ lo ni kokoro fi si lekun le.

0: na lorun le se bo se hun e o e ma sora
1: nitori esu ota
0: esu ota yin o kura muramu o nwo eran to ma pa je o ma ko je aye e o tori ayo la kere yo to fi dan tan o o se yi ma tu e lara o o de ni gbegbin o de ni gbesi sugbon ka ran ti pe ni ola wa ni atan bere ni waju goro yen ni doruko express road gbogbo en te wa ni gbogbo agbegbe yen lati tin se ijoko nbi wa si gbogbo ona fo nbi gbogbo en te wa nu ota nbi si gbogbo agbegbe yen yika yika e je ka ran ti pe a ma wa ni atan bere ni waju goro yen gangan ni ojo tuesday lago mesan aro ni program yen yo dara fun wa gbogbo en te wa ni sokoto road oke ore owode gbogbo en te wa ni diroko eyin ti e wa ni tin salapo ti eyin ti e wa ni obere idedo gbogbo eyin te wa ni gbogbo agbegbe atan ati tin se eyin te wa ni odugbe igbesa eyin te wa ni lusada agbara badagri eyin te wa ni ketuwa di owe e join wa o se pataki 9 o'clock ni gbogbo ojo tuesday e je ka bi ogun aye wa wo ka bi ori jeriko wa wo ka le ronu lo so ori to ba tori omo re gbadura tori ara re gbadura to ba tori ara re gbadura tori marriage gbadura mo de gbadura oni mo amu bo awon eyan jabo lojojumo wo de ni jabo awon eyan subu lojojumo wo de ni subu iyen ni we face ori karun e se ogun so wi pe e ma
2: dupe ni gba gbogbo
0: ni gba gbogbo ni un gbogbo lowo olorun e je ka ma dupe ninu
2: ani baba
0: ni baba
2: iruko je
0: iyan ni gbagba yi ta ba wa e je ka ma dupe ni Isaiah 38 number 18 to 20
3: nitori boju ko le yan
0: ko si oku o le yin o
3: ko le fi fun
0: eni to ti ku o le yan
3: olorun
0: awon to lo sinu oku o le yin reti mo be yin mo
3: alaye alaye oni yo
0: yo ma dara fun okan wa de bale mo ki wa gbo le ta ti gbo mi e ja gbadura kan oluwa je kin ri ere aye je kin jere lose yi oluwa je ere ere ayo je lose yi e ma je kan fi kan gba ose yi ko je itura fun mi ko je ibukun fun mi ko ma fi bi gbare ko ma fi
4: Oluwa
0: Jesu Oluwa Jesu ni ose yi gbogbo ohun to ti sonu laye re olorun ma da pada gbogbo ohun to fe se tori pe nu kere o faye gbo omo ni oruko Jesu bo se hun ko se yi ko kere ko se yi ko sare to bo se le hun ki ota po lo se yi to o ma rowo yo o de ma rona lo ise re oni daru o le ara oni je o le emi oni je o ni rogun iko jiji o fun agent ogbare je ko ni debe lo se ninu gbogbo ase danu re o se lo ma je ase o ki eni gbogbo to gbo mi oruko mi ni woli prophet ms fabi.
5: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
6: the voices you need at work all day, every day till payday are here on Jordan 1.5 FM.
7: Follow us on
0: Shemole Kan Ida Kan ti a ma nse ta ma mu lo le yo dara fun wa ni ojo Thursday la wa ni Korodu ati wa ninu isoji Korodu ni eni bayi nisin ni role eni yi isoji ti bere gege bi eni ojo ikejila osu kewa be ni isoji tun wa ni ola Tuesday ni oni yi ni ale isoro awon nibode o wa ni Korodu ni ola isoji wa ni role ninu gba ijo wa nibe na ni ni ale ola isoro awon odo wa ni ola ni ojo Wednesday isoji wa ni asale osin kankan nibe ni Thursday ani
7: social media
6: follow us on social media Facebook Jordan 105.5 FM Twitter Jordan 105 FM Instagram Jordan 105 FM Lagos listen on the go at www.jordan105fm.com
0: ti se ilu Eko ati ti se gbogbo agbegbe Isagam Ijebu Ode gbogbo yin patapata ni mo pe yo dara fun yin ikore olodun keta la la fe se yi mu pe yin lokun ilobirin je ka je oya yo kore idupe
8: tokoro kila don la when I say adidi
0: wa o ma je ma de se
1: ami
0: wa de bale
1: ma
0: je ma se ni awon ijo wa ni ajinde ni gbogbo Sunday ni gbogbo Wednesday won se program be na ni singer ni ewupe bakan na ni King of King awon na ni program be ni gbogbo Wednesday won se program won de ni Sunday sugbon Sunday to nbo ni eleyi o ikore wa ni kuro yo dara fun yin
1: ko
0: sure gbogbo en to gbo mi ilekun anu ko ni ti mo ero ti e le pe mi si 091 26 26 28 28 82 82 16 16. E pe nibe yen WhatsApp ni yen pelu
9: SMS baba pastor lori WhatsApp e le fun ranse fo to ba fe pe yin ko ero
0: ero keji oni
9: 080 080 50 50 27 27 56 56 21 21
0: ero iketa
9: 070 070
0: 69
9: 69
0: 94
9: 94
0: 9

0: bá mi ni o ni ohun be fi ṣaisan won gbe ohun kakiri won gbe kakiri o lo wa ni service nigba ti ku oli so bi pe enikan wa bi olala bi pe won gbe e kakiri o ni le sekese ohun de jade lati pe to ti gbe owo le ohun lori aisan de de wole ibi kiti to ti gba mi fine emi gba pe ta ba de do gbadua nibi kiti to ti gbo mi loruko Jesu mo soro pelu ase o ti agba lowo re o ta gba ninu ise re o ta gba lowo ko re o ta gba ninu alafia re o yo gba pada ifani mo Jesus o ni o ti atun atoko e mo o ti lalaye on de ko woni de church to de so pe ni bayi nkan bayi o lo fe tara egbo e o npo mi bayi mama ko lo n be ni church to de Sunday e o ni ohun ti lala lala ra won oku o ti so fa won mo hun ti won da olohun ko to n so yi awon mo e o ni ohun de wa si service that was the first time o ni mo gbo yin lori radio na ni o ni ohun de wa si church woni de wa ba won ibi to n joko si ki madam won ti pe rara e a n oku lo only sir to ba je pe member church yen lohun o a ro to leni to so kokan fun woli woli o ti e so wi pe enikan wa bi o wa ba mi nibi ti mo joko si pe madam nkan bayi nkan bayi oluwa de so fun ni pe aso woli ti mo wo yen ki n bo fobirin yen ko fi sun fojo meta elibia obiyen wa dupe ni church ojo Sunday eyi te wa n be ki hallelujah
1: 5899-4696 tabi 081-32-38-9415 081-32-38-9415
0: mo pray fani kaloni to gbo to nje mo le pray fani kaloni to gbo mi ha ewu ku to gbe li e lori ogun to ja to ni awon oni je ki adura wo le olare waju ko gba li e lori to ba sami ogun ye se loni ogun ye se loni loruko Jesu ogun ye se loni loruko Jesu ogun ye se loni in the name of Jesus
1: amen
0: deki tu so area ba mi kan leti e obirin kan gbo mi lori radio boye mo se gbo mi to gbo mi adugbe elo na se gbo mi mo wa ni ka wo yan mo mi jade obirin ba mo ti ba odun meta bi 30 mi de mo pe ba 30 agbo odun meta ni ni won ti gbe kaakiri ko le rin o de ma ya eje be ni yagbe ni ba se gbadua sinu omi e to bi e mo mi e o te so pe inu mi won te gbe lo si to de to ko le to ko le rin gba to ma de to le o ya ika eniyan maun lo ya dade ika eniyan maun ko ri mi ri muslim ni o ye de lo ti gbo mi o de pe wa oni sa le wa si ile awon ka le confirm o to Olorun se eye eyan ise agbara Olorun wa sibe agbara jinde Jesu wa sibe aye ti e oni soro se fun majemu ipe mo ni aye ti oni soro se fun majemu ipe in the name of Jesus kale moro poko shadabaya remo ko sekete liba kateli basaira lati oni lo ba iranlowo atoke wa ba iranlowo atoke wa ba iranlowo atoke wa ba iranlowo atoke wa ba iranlowo atoke wa ba iranlowo atoke wa ba iranlowo atoke wa ba iranlowo atoke wa ba iranlowo atoke wa ba iranlowo atoke wa ba iranlowo atoke wa ba sinu ise re ba sinu aye re in the name of Jesus on the Wednesday mo reti re bi Christ for Gospel Ministry address yen ni won ti pe fun yen be si pe number mi titi ma fi gbe yo da fun o da mi
1: fun gbogbo eyin ti e n bo lati agbara orile e wo ona kede iyanoba ti e ba ti de iyanoba e wo moto to n lo si iseri idimu e so fun ri pe Genesis Bus Stop ni e ti